0: love got.
1: Hot hits. Hey, turn it up. Hot hits. 98.5 Radio Dan.
2: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dyan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dyan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dyan. Since kaming mga Masbatenyo ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dyan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros

0: salita, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is The Morning Love Songs.
2: The Morning Love Songs.
1: On 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya kanang. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, tumalag, madili mo kapoyon.
2: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check-in.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga Sokintig Paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga Sokintig Paminaw sa nagadayan yung mga Soking Sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos sigala galaga sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Na mana higala ang pinaka importante kini sa programa higala. Alang usab sa naga mintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka-importante nga itong masirana na itatay palo nagplastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong mutangan. So bye-bye, sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagkadaan nyo mga Soking Sibihanan, Visayas, Soga, Mindanao. Maka kinihigalang at hisgutan, ha? Kininiang weak nga immune system disorder mga Soking Tikmaminaw. Ginatawag kini o immune deficiency. Maka kinihigalang ang pinaka-importante auto system immune disorder. O gagitawag kini o immunodeficiency. Mawakan ay galang pinaka-importante. Gitawag kini o immunodeficiency o compromise immune system. Mga sokintik pa yun. Of course, dili usap na to kalikayan nga adunay pagpanghina o ang ato usap mga sitwasyon o kung asa o dili usap igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit o infeksyon. Mawa ka na higala ang pinaka-importante ang atong masayran. O ang mga sintomas ni higala o ang mga sinyalis, mawa kini ang kasagaran, ang pagsakit usab sa dugay, mamaayo usab mga Sokintig Paminaw, ang matakboy na diri sa atong kalawasan o ang grabing kakapoy, usab sa ato ang lawas o ang problema, usab dito sa atong tiyan. Mawa ka na ang pinaka-importante ang inyong masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas, sanhi sa paggamot autoimmune sakit sa atay posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay o kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga Sokintig Paminaw lagmit daling matamaan ang ato usab nga atay o ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga Sokintig Paminaw. Mga warnings sign mga Sokintig Paminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga Sokintig Paminaw. Cold hands and feet no. Mao kana siya mamatik na nato. Kapoy atong lawas, naga dry ang ato ang mata. Onya muhina usab ang ato ang digestive. Mao na higala ang pinaka importante. Onya na ang sakit sa mga joints no. Kalabat usab sa atong ulo. Na usab ang fever. O ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinaka-importante inyong masayran pag muhina is usab mga Sokintig Paminaw ang ato ang immune system mga Sokintig Paminaw. Anaay mo kalimot aron nga daling matabangan, dali usab matuldukan ang nagkadayon sakit og balatian ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo ang ato ang mga produkto sigurado garantisado og barato pa FDA approved pa mga Sokintig Paminaw nga mapalit inyo sa tanhang mga butika Bisaya Soga Mindanao Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg mga Sokintig Paminaw pwede ninyo ipagsabay buntag o buntag hapon mga Sokintig buntag isa ka capsule sa Dragon Fruit Gold isa ka capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og isa ka kaduhan ninyo inumon sa isa ka adlaw. Mao kana pinakanindot og maayo kayo so, sa isa ka semana diha ninyo mamatikdan ang nagkadayan sakit ug baltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mill. Kadragon Mill.
3: Nahuman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: kahayag sa panit imong gipangita daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dance.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag dekalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, DuExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DuExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DuExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumiani jug palit kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: On Radio John, it's DJ Papa JM.

0: Alright guys, sa 8.5 radio dyan, gwapang-gwapa na guys siya, palupa. It's your boy, Papa JM, guys! Alright guys, gusto mo join guys sa 0921-284-8590. Alam mo bang minamahal ko? Kaya sa gusto naman mga pa-shoutout, live na live ko guys sa mga Facebook account, search lang radio dyan, binabagan, and comment ka mo guys sa on live. Hasta alauna. Alright, today is... Nakasama siya. Kahit sabihin pa na August 17, 2026 guys, Lunes nga adlaw. And again, sa mga papanaton mga tricycle drivers, dira nga gabiyahi. Papang balon ka mo sang tubig pa ang kay grabe ang heat index sa aton di subo. Stay hydrated mga papangs. Okay. Ano pa ba ang pwede kong gusto sa mga papang na naton yung mga nag-upra sa kampo. Pang! Pasilong danay pang kay grabe ng init. Magpatubo ng balbasang uso. Ay, isang taga pasilong ka, why not? Simpla ka na sang kape sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga available sa mga JBX Pharmacy. Sa mga pharmacy ka bisita kung ano kasi binabagan. Next sa mga Florete Drug Store. Alright, kung sa tingin ka mga lugar, may mga JBX Pharmacy da kagto na da guys and inquire na sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga tito and tita natin naging bawalan ni Doc ng mga pay. Tito, tita, may harap na kita isang alternative ng kape. Yung Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga healthy nga kape. Okay, healthy na siya sa mga tito natin, mga diabetic dira. Mga acidic da. Dahil hanggang ngayon, sa'yo'y umaasal. Para ginasa inyo mga tito and tita. So, avail na sa mga JBX Pharmacy. Kaya pharmacy kami sita. And also sa mamang naton nga gusto magputi da. Mayroon kita da guys available nga KS King Glow with Dragon Fruit Extract. And ato nga Dr. Fungi at ato nga number 1 antifungal medicated soap. Gusto nyo guys madula ang mga katol-katol sa inyong mga lawas, kag mga itom-itom or mga dark spots nga ginatawag. Okay, gamitin nyo guys ang atong Kiss King Glow kag ang atong Dr. Fungi para healthy yung skin. Para ma-achieve ang cutis artista. And available man guys atong Dragon Oil with Chewbacca Extract. And good morning kay Raymark Baligwat watching live from Barangay 1, Himamayalan City. And shoutout sa family Baligwat. Magpatubo ng balbasang uso. And also shoutout to mga people sa Gons Barbershop, ang atong number 1. Ang atong number 1 nga barbershop dito sa Binalbagan. Okay guys, so pa-classic mo ng hairstyle, modern fed, or kung gusto nyo lang up doon si Papang, or up doon mo si Mama kay mapariband siya. So, wala na ka makagtuan guys, only kay Gons Barbershop na kumpleto na da guys. Okay, up to date ang ilang mga hairstyles. Para ma-achieve mo na guys ang ginapangayo mga promotion, ipagupit na para fresh na fresh ang looks. Okay, shoutout sa people sa Gons Barbershop sa may tubang paradahan barangay Paglaom. Dalam sa personal collection kag sa LBC. Okay, pasalamat gin sila sa inyo mo Gons kay kaduwagin sila gina-advertise mo. Sunod din, sunod kay Manino yung RM. Hindi mo tayo masunod, babe. Alagyan na, shoutout sa papang natin mga tricycle drivers, mga TMU officers natin nga ga, ano da, sa initan. Mga papang, balon ka mo sa tubig, stay hydrated sa mainit na itong chimpo subong. Shoutout man sa mga puli, babe. Bye pang, hindi kailan natin, kay grabe init sa Pilipinas. Alright, sige guys. Sa gusto mo join na 0921-284-8590. And sa gusto mo pa shoutout, again, live na live kami guys sa mga Facebook account. And also guys, download nyo guys sa mga radio app. Search nyo na sa Play Store, Radio Jan 98.5 Binabagan. Then click nyo install. O yung gusto nyo mamati, anywhere, anytime, basta may data ka lang. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil lang puso.
1: puso
0: ko. Kaya kung gusto mo wala disturbance yung mga pagpamati sa amon, download na kayo sa amon yung radio app. Shoutout pa kay Tatay Jose Morente, kay Hernan Morente. Tune in kami di pang from Candida Biao, aling kay Robert Morente. Shoutout sa mga taga-Candida. Hello sa shoutout mga people sa Do Exam Incorporated. Ato nga ektoan guys, kung kulang pa da mga appliances sa inyong mga mansion, kung bagol na tapos, mapakita ka ko sa Honda Click na color itom or washing machine guys with dryer. Available guys sa Do Exam Incorporated. Gusto nyo mag flat screen nga TV, nga smart TV. So mayara mas lang guys, mga window type kag inverter nga may aircon din ha. Refrigerator, pang negosyo or pang balay lang. Again, available tanan sa Do Exam Incorporated. Ayan na, shout out naman ng people sang Sabino Funeral Services. Again guys, mga mamangin pa pang naton nga gusto tagaan sang sa matahuay nga pagpahuay mga pinalangga naton guys, eh Sabino Funeral Services na naton guys. Shout out na kay ma'am alam mo bang walang kasings Riza, kay Sir Jeffrey Dizon, maso sa family Dizon. Hello Ida and good morning na sa inyo. Malaki din ang problem. Shout out na sa Karon M. Lagi na lang ako naghihintay. Ngunit ibang lagi mong kasabay. And good morning man sa people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. Lagi sa mapapang nato nga gusto mag-bail sa ila gusto nyo guys mag-avail guys ang agricultural spray drone. Okay, kay Terreno, bala na ka mo guys kag to. Pwede ka makatawag sa 435-7227 or sa 0943-131-6807 o pwede pagit guys, ibutan nyo sa inyong Google Map ang SKT Building in Rizal Street, Bacolod City or sa Waze. Ayan na, may harap sa subong guys, promo guys, ang ilang HP nga notebook with AMD Ryzen 7 nga processor and AMD Radeon nga graphics. Palagi kaya ako ng tattoo. Okay guys, available sa Terranova. Sa mga mamang na ito nga gusto mag-upgrade sila mga laptop kay Galag na, again guys, mayara promo subong si Terranova. Or check nyo guys ilang Facebook account, Terranova Single R Systems and Technology Incorporated. Okay guys, mapapang na ito nga gusto mag-avail sa agricultural drone. Mayara sila guys available nga 22 30, 50, kag 70 liters capacities. So again, search lang guys sa Google Map or sa Waze ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And in core na kumunta kay Terranova. Alright, 11:23 itong oras. I'll be back for more. Good morning pa ang pa-shoutout sa Pintok Family Binalbagan Production Team. Always good kami kapamati. Aling kay Mang Julian. Thank you so much sa inyo guys. Enjoy lang sa mga music. Okay, so we'll be back for more, guys.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: It's a bubblegum dance! Kinig na kay Papa JM!
1: Okay, it's 8.5 radio. John, go, go, go, guys. Lupa. Trigger time. It's 11:49. Alright. So, this is my John. 921-284-8590.
2: Gusto ko lang naman malaman nyo.
1: Alright, shout out kay Papa Leo. Kag sa J-Lo Fitness Gym in the Pickleball Court. Last at apat, guys, ang duig sa Binalbagan. Okay, sa mga pickleball enthusiasts, tira akong kapangita. Kamusang court? Kay full pack permi ang court sa piyak. Ay, kagto na muna guys kay Papa Leo sa tapad sang duik sa Binalbagan para da ang pickleball court ni Papa Leo. No, so harap mo da ang iyang J-Lo Fitness Gym. Okay, shout out sa mga ibipo sa Ashenda Lourdes and shout out man sa Vivas family. Alin kay Pang Lester. And hi Pang, good morning please. Shout out to all Stokoning family. Thanks si Pang, watching live here in Sitio Kalasak, Barangay Mansablay, Sabela. Shout out si Mo Tita Femi. And alam mo kay Mang Shella Ani. Say Pang, good morning pa, shout out lang. Galing sa ila ni Mama kag ni Papa sa may Isabela kagsakon mga otod. Randy, Raymark, Reynald, Cheryl, Sunday, Roland, Emeline, Bunso, nga si Remy, sa Sukim family, Anes, Gareo, Gonzaga, Abel, Ruda, watching from Bacolod City, aling kay Mang Shala Anes. Ay naman kay Mang Harleen Cuevas, say pa, good morning, pag-greet lang family Cuevas sa may Barangay Carabalan. And hi to all DJs and to all my friends. Nalang gali, thanks watching from Binalbagan. Shout out si Mo Harleen.

Okay, guys. Baka nyo liwat guys ha, sa Sunday si Papa Teds. Sa tuwing ikay aking nakikita, base ma saluda si Papa Jobart. Salud ka pang sa Domingo, pabala ko na daan pang ha. Lagi na lang ako naghihintay. Pan Jobart, are you listening? Base gusto magsabay kay Ilong. And shoutout sa mga palupad boys. Shoutout kay Pang Toytoy Miranda, Jesse Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Suquia, Domingo Robles, kag kay Boss JR. Shoutout sa mga palupad boys dira. Again guys, ako kapakita mo sang nami nga barbershop kag the best ang gupit guys. Tagtola ko mo sa may Gons Barbershop dala sa may paradahan, Tubang Paradahan, Barangay Paglaom guys. Ara da nga itong nga Gons Barbershop. Okay, kung ano man gusto mo nga klase nga gupit, tanan kuha na ni Gons Barbershop guys. Pasi ara ko da karon after lunch. Mga pagupit tada sa Gons Barbershop. Magpatubo ng balbasang uso. Alright, lang shoutout sa Wipo sa BM Bills Payment Services. Again, kung makikita ka mo sa pinakabarato when it comes sa cash in and cash out. BM Bills Payment Services guys, inyong kagtuan dala sa may Ven Madalogdog Building. Arata guys ang BM Bills Payment Services. Bulaklak para sa'yo. And available guys sila ang GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO. Available lang guys sa BM Bills Payment Services. Da kay Tito Joel. May chocolating dala. Okay guys, kag tolang mo lang guys, hindi mo gawin. Kaya Tito Joel, dira ah. Shoutout sa Bibo sa nga itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita natin, nagkapahita sang healthy na kape. Kaya balidok, it's time na na mag-switch ka na nagmangita sang healthy nga kape. So wala ka na ibang kagtuan kay Dragon Fruit Herbal Coffee Mix ka na. Where ma-avail? Again guys, available sa mga JBX Pharmacy. JBX Pharmacy guys, inyong mga lugar. Or kung ari ka si Binabagan, pwede ka di ka avail sa may Pharmacia Kaminsita or sa may Florete Drugstore. Ang puso ko sinta. And also available mag-isa ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Alright, so gusto ma-achieve ang kutis artista pag magputi. Aha, correct guys, kung gusto nyo magputi ka maghamot, no need na guys lotion. Kaya kahamot sang Case King Glow with Dragon Fruit Extract guys. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko. Ayaw mo tamo siya guys, kapit pag ibigon kung sa aga, magamit ka sang Dr. Fungi. Pagkagabi, manibin ka, ayaw mo naman gamitan ang atong nga Case King Glow. Anam namin, tulog mo guys daw. Why? Kagit ka ba tiyag na rin nagpok ang mga kalaha kakaldiro kagabi? Nag-away si Enon Dao. Good noon, Pang! Hey, Papa Teddy Bear, Papa Chab, shoutout sa mga friend niya. Happy listening sa radio dyan ko, no? Kag sinyo tanan. Especially kay Papa John, good evening. Shoutout kay Tita Mary Jane Lerazan Alvarez, kay Tita Mary Anloxin, Tita Judy Dolosa Tunding, kag sa bayaw niya nga si Tafemi and Toro Ding Stokoning, kag sa mga inablos niya sa may Tundo, Manila, nga si Mary Rose and Romilo Stokoning. Thanks so much, Mang! Haling kay Pang Jason De La Cruz. Shoutout si mo pang Jason. Thanks sa mga papang na natin, kung kapahita ka mo sang kape, nga kapang patindog sang pagigugma. Oo, kung si Junjun mo, kung si Junior, nawala agad. Emne pang sang ano pang, sang hard max stream nga kape pang. Piyo, ginaya pang yan. Nandito na ako! Hard Max stream pang again available sa mga JBX Pharmacy. Sa may Pharmacia kami si Ita kung ari kayo sa Binabagan. Also sa may Florete Drugstore kung available man. Ngunit malaki din ang problema dahil hanggang ngayon.
Okay na, shoutout sa people sa Do Exam Incorporated. Okay guys, kung makita ka mo sa mga service nyo, pang daily drive nyo or pang negosyo. Okay, again guys, available sa may Do Exam Corporate.

0: Ngayon kung gusto mo guys hindi ma-stress sa iyong mga bills, sa iyong rente, again, i-Google Waze and the... i-Google Waze, Google Map kag Waze, oh. Tingob.
1: Magpatubo ng balbasang uso. Magpalakin.
0: Yung salata guys, ang SKT building.
1: Magpadagdag ng puwit kay Belo.
0: Rizal Street, Bacolod City guys. Para matudlo si mo ni Google kag ni Waze, kundi in ang Terra Nova Systems and Technology Incorporated guys. Ay sa mga tito and tita naton nga gusto mag-invest sa mga solar panel dira kag yes, madula. Hindi man madula guys, ma less lang yung mga electricity bills. You know, so hindi kay guys dali masunog.
1: Ay
0: sa professional kay guys nagpa-install. Okay, again available na guys sa may Terra Nova computers. Ay sa may Terra Nova Systems Technology Incorporated. Alright, so gusto mag-inquire, pwede kang makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807 for more information guys. For more informations. Ngayon sa mga school na nga gusto mag-avail sa ilang walkthrough metal detector, available man guys sa Terra Nova, or kung gusto nyo na sa handheld metal detector, o oh, available man guys. Or kung gusto nyo isa kaset, pwede mong muda kayong work kay Terra Nova para wala na delayed. Straight na sulod ang inyong mga ano da. Ganyan kagtuan lang mo guys ha, sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede makamu guys ka message sila ka Facebook account Terra Nova Computers. Ay, Terra Nova Computers. Terra Nova Single R guys ang sa Terra Systems and Technology Incorporated. Alright, when it comes sa digital technology, itong kagtuan lang guys, si Terra Nova lang ito guys. Shoutout ka Jesus, sunig ka kay Ayad ha. Huwag ko nagpamati da sila.
1: Alam mo bang walang kasing
0: siya. Shoutout kay pang Bongbong Lucas.
1: Kaya
0: pang Ronitor Dada. And sa mga, again, sa mga terrestrial drivers na ito, makapapangbalon ka mo sa extra mga tubig nyo da. Stay hydrated, mga papang. Inom da mo tubig kay kainit subong.
1: Ngunit ibang lagi mong kasabay. Kahit madalas kang sumasablay.
0: Shout out sa family Gasuyong, kay Ma'am Arminda, haling kay Harleen. Alright, ito na oras, alas 12 na guys. I'll be back for more.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
1: 985 Radio John. Gwapong-gwapo na kayo siya. Palopa. Sugar time. It's 12:26 na guys. And shout out again kay Papa Leo sa iyang J-Lo Fitness Gym and a pickleball court sa Topaldsang Do Exam Incorporated. Shout out si Papa Leo. Alright, shout out namit na amit kay Pizza Hut sa may Isabella sa may Jewel sa Pizza House Isabella. Shout out si Mamay. Namit may lapit sa May. Kahit ako'y nagmumukhang ay ayos lang. Okay, shout out again sa people sang Jewel sa Pizza House Isabella. Okay, sa mga nag-crave na sang pizza. May nag-guess kag to inyo guys sang Jewel's Pizza House sa mga Isabella. Sakpa kami na yun guys. Shout out ka pang si Jonel Morente nga kapamati gid kag sa family Perono. Alang kay pang Robert Morente. Ano pa ba ang pwede kong gawin na ubra upang ayun na siya total mga ano mga pump boy na ito yung mga papang dira nakatune in sa radio dyan. Thank you so much mga papang tatata mga sa may binabaga police station sa may BGMP. Ayun na shoutout sa inyo guys sa pilisin nila dahil enjoy sa mga musics na ito.

Lagi na shoutout sa people isang Gons Barbershop. Okay guys, kung pakikita mo sa nami mga barbero, pag nami ang gupit kag latest eh, guys. Sabay sa trend ng mga gupit. Gons Barbershop lang guys inyong kagtuan. And the daman si Mamang Premier. Ito sila guys, mga rebound. May relax. Kaya kung ano pata guys, nga available sa my Gons Barbershop. Kaya ito na ako guys, opda nyo. Opda ninyo pa ang inyong mga partner para may sabay ka mo. Okay, dalang kayo sa may merkado naton. Sa dalang sa personal collection kag sa tupad sang LBC Binalbagan, ang Gons Barbershop. So, kagto na ako mo guys, hindi na ako mag-iuya. Swing na ta guys and pagupit na para ma-achieve mo na ang ginapangayo mga promotion kay sir mo. Sana all dayo. May chocolateng dala. Ang okay, sabi ng aparato, when it comes to cashing in cash out, BM Bills Payment Services, guys. BM Bills Payment Services, guys. Again, available da ang GCash kaga Paymaya. So, kagto number, guys. And, pila na. And also, sa mga gusto magpa-cash in, magpa-cash out, don't worry, guys. Kami yarat na free. Okay, free Wi-Fi si Tito Jowa sa mga customers at nila. So, ano pa ginawala to, guys? Kagto na. Okay na siya, tata si May Barbaruno. Text sa people that sang G-Wells Pizza House Isabella.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Kung saan man himo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Na 8.5 Radio Dunn.

0: naman nyo.
1: Alright guys, tonight 8.4 radio dyan. Gwapo-gwapo na guys siya, palok pa.
0: Noong kong susundan ko siya, dahil ang puso ko.
1: Shoutout sa Sylvia University. Sa mga studyante na subong nga nagpa-enroll.
0: At tunay ang aking
1: I mean sa mga studyante, sa mga nag-break time sa Sylvia University.
0: Ang tanga,

0: niya.
1: Okay, sa mga papang na to, yung kapabalik na paskulahan, drive safe mga papang, inay lang. Nalagay na sa mga papang na to, mga threshold drivers, dira pang balon tubig pang kay init sa buong aton siyempo.
2: Palagay kaya ako ng tato, magpatubo ng balbasang uso.
1: Balon na mo tubig pang, para hindi ka ma-dehydrate ng gida mo tubig, kaya grabe init sa buong guys. Sino ka man nakatunin sa buong agobra kada sa initan, pagpawada na sa buong. Dugadugay lang na ubra. Inamda mo to, big ha, para refresh kaliwan. Ayan na, shoutout sa J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. Dasa tupad sa nandoy exam Binalbagan. Wala, ba't kayo ma-check at akaroon dito guys sa doig sa mga available nila ang motor. So swing na lang na kay Papaleo sa may iyang pickleball court. Kung gusto nyo magpa schedule, nagtala mo na kay Papaleo. Again na, shout out sa J-Lo Fitness Gym and the pickleball court sa tapal sa doig sa Binalbagan. Na shout out man again sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay mga tito, inti natin switch na ka mo sa healthy nga kape, switch na sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. And again sa mga papa natin nga medyo laylo si Junyon. Hard max stream, hard na max ta extreme pa nga kape. Ano ba kompleto? And arama guys, ito na available ito nga Kiss King Glow with your alphabet extract sa mga mamang natin na gusto ma-achieve ang kutis artista. I-Kiss King Glow na lang mga mamang. And also may arama ta Dr. Fungi ang ato number one anti-fungal medicated soap. Okay, shoutout sa inyo guys.
2: Palagay kaya ako ng tato, magpatubo ng balbasang.
1: Ngayon, shoutout sa may posang Gons Barbershop. Shoutout sa inyo guys, pilisin nila da. Again, sa mga papa natin, na gusto magpagupit, kapaklasic style mo na modern fade, o kung gusto nyo mga trending sa mga gupit, nagtala mo na sa Gons Barbershop. Ayun, also shoutout sa si Ma'am Riza, kay si Sir Jeffrey Gizon, Sang Sabino Funeral Services. Ayan, shoutout salamat, shoutout kay Papa Tez and kay Chubbs Jubert, ako nga pamatik ay subong, sulod ka sa Domingo. Hopdan mo si Ilong. Alright, thanks so much everyone, stay safe everyone, stay safe guys, peace out everyone, bye bye. Papa J-Mark.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services.

0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
1: Power Booster!
0: Alkasi.
1: Alkasi.
0: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Johnny.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ninyo ni ka Dragon Mel and of course ato sa mga tulumanon. Sana ka rin yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa gamit na now. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usap diha ka Dragon Mill. Ay mo kalimot mga sokin. Tingko minaw. Ang inyo sa mga ubos o higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahiga yun mga sokin. Tingko minaw sa kanagin yung mga klases produkto. Para usap maprotektahan ang ato usap nga original nga panglawas higala. Di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili angay mabalaka ha. Di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usap mapagkag o mapribisyonan ang ato usap mga mga nahigala pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala pwede nyo na sa ipagsabay buntag o hapon higala ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mawag na sa ganyang sakit o balatayon sama o sa pananglitan sa maayong sirkulasyon sa ato sa mga dugo mo na importante na pagtaas usap sa atong sugar pagtaas usap sa atong cholesterol pagtaas usap sa atong uric hini higala. Nindot kayo ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lami ang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoon na to nga kini ni kinanglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang cholesterol. Kani ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plan, no? Og ang Dragon Masasun mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tibay varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokin tibay nga ito usab nga produkto nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tig paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong paliton. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mo-text si Gala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikala nga ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duwa mo sa inyo mga sokin doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo og insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga to ang panglawas. Diha ninyo masairan mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon aron nga ang ato usab nga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot daily supplementation batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sigurado imong lawas protektado.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: nakasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah! Binalbaga!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

Occidental, maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you up.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasoso ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5.
9: Best radio.
3: Radio John.
10: All around the world, we play the hits.
11: 98.5 Radio John.
12: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako nakasuha kong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome mga suking tigpimanaw. Salima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po minin yung mga suking tigpiminaw. Uga, welcome ka mo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan, para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Dok. Yes, Dok?
4: And of course, mga suking tigpaminaw, may adlaw niyong tanan, may adlaw sa Dragon Mail, may adlaw sa mga listeners na ito nga kanunin nagkasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas Bisaya sa Mindanao. May adlaw niyong tanan, ni Anasab Higala, mga suking tigpaminaw, mga igsuon nga nagkasunod kanunay. Ano sabi niyo hang higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading? O nagpahigayon mga sokin tigpunas ka nagadayang mga klases produkto para usab maputiktahan ang ato usab nga maayong lawas. Kita usab dapat mga sokin tigpunas dili angay nga makabaton sa nagadayang sakit o balatian. Mapakgang usab nato dayon ang ato usab nga mga sakit, no, di ba? Mawa ka na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Dako kini og papel or tabang sa nagkadayang sakit o gabalatian sama pananglitan sa ato usab nga pagamahinay nga sirkulasyon sa ato dugo. Oh, dili level ang ato ang sugar ug ang kolesterol ug ang ato uric acid. Kanini hisab ang ato usab nga ikatabang nga mao ang pagtake sa dalawang kapsula, like a Dragon Fruit Gold isa ka kapsul ug ang Dragon Fruit Plus isa ka kapsul. Pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tigpabunta ug hapon 1 hour after meal. Na mana higala pinakarindot kayo arlang usab sa daily supplementation. Ang ato usab nga lami ang kape sama usab sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Adunay 12 ka klase mga herbal nga halo nini. Mo puro herbal mga higala. Ay mo kalimot sa pag-inom na kayo. Ang kinisya nga klase sa kape, pag kamo na kainom, walang palpitation, ha, di ba? Walang hapdos sa inyo hang kutokuto, walang labad sa inyong ulo. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa tuang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga igsoon atong gibawalan sa pag-inom sa publikong kape. Kanina yun ang para kaninyo para kanatong tanan. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Hard Max Ring Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, hard ang sarap pag ikaw nakainom sa Hard Max Ring Coffee for Men. Para usap sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Dako og papel para sa pre-performance, no? Nga nindot kayo ang resulta mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot anas pagsulay pagpalit na sa nagkanay butika o pormasya Bisaya so Mindanao. Ang ato usab nga Dr. Punjisop katong na problema mga kaiksona na to nga dunay mga ringworm, mga sugat na ayaw gumaling, mga up buni, ha, dakog kay tabang para sa skin problem. Kaabag usab na to ang pagpahamis usab sa ato usab nga pamanit nga mao ang Skin Glow Power Whitening Soap. Intiro lawas mga sokin tigpa pwede nyo gamitan ni ani. Alang usab sa pagpahamis sa inyong aping Lycotis Artisang resulta. Kanina gyud ang gamita Skin Glow Power Whitening Soap. Mao na igala basta tatak as St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga sokin tigpa paminaw nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao do lamang sa inyong mga lugar. Mao na igala, ha. Basta ang ato ang produkto napaka-epektibo garantisado og barato. Ay mo kalimot sa pipila ka minuto sa ato usab nga hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas kung asa ta nakulang, ha, di ba? Mao na nga nakulangan man ta sa mga vitamins and minerals. Dako og papel ang atong produkto like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nakulangan man ta sa pagpaigo and also good a source of nutrients like unsa man, ha? Manganese, potassium, mga sokin tigwana, iron man and other vitamins like vitamin B1, C, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B3 nga naa sa ato ang kapsula. Take daily mga sokin tigpaminaw 1 hour after meal sa Dragon Fruit or Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 and 700 milligram nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa nagkanayang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong lawas baskugon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
5: Okay.
0: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
6: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
7: Much more music!
8: 98.5 Radio John.
9: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
10: Yeah! Binalbagan check it!

magapangita blaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Fruit Plus, tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtog ito matap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

0: Ding sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palukpa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM. Ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: It's Radio John 98.5.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawa niya?
5: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5. Best radio. Radio Jones.

0: 98.5 Radiohan.
1: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate?
2: Aba,
1: oo. Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.